kudukununa yese kana pale tetara tuya kutina uchicharuna yese yese kanyala